0: se nou e jero to lede Bip Radio E do to e mine sin kouton
1: Nou e jero to e Si gaho do Bip Radio di
2: Jack ya for the candy oh bookana sent ganu quido po stome way in big banu o meto la boom can of fishing met don when they are doing the datoro what a bassa boom can of it on the son emi do good way point back it on a yof standing be each a we or he were idi nakan son of moya yoka hobio he may wait to tomele in waiting metamele yof in a sick lunto Pour Jemina Twitter, Kaza, Biton, Tajio, Eden, New York, Mitole, Nekan, and Blue Bambo, Kanaya, Hedu, Jibo, Makana, Uzu, Mabun, Ajay, Toyna, Yafo, Teji, Toa, Tel Hone, Loka, and Nuajio, Minalemo, Litosia. Kudo gaido ohi huweyi bo kizizan ebiton eyazan wewe go suzan eme midi ton iyo na soruti bo bo mbi hui iyo ino kendo nekanan blu bembo yo povuso duwa azona bo tafache ton jiyo kana ingudo ito eme into vitu si bo kabine to miton me file iyo yekaron wan buno kwe du sen buno yakheru yo povule sanche jiyo jiyo jeti du akhi yin danto kwaton eme imono menjile gbe Yo povule, ipuru nusawe, pupuru me lo membo, nuijru me ipu, siso du wana webon, nungloru nungloru, akile me, teme teme matun, se I se, bo irafo te jiwe, teme teme ipu du, le ina blugbe, bo vile na inganji non, to esin, nuiwa teme teme na in blugbu to iyo, ime ino zan walomon le iyo, yi tun tun to awe a, lui yo tun chubu no moro kweje mina imbi batobu, zan vile gwo mo anjiyo, nwe imbo, idu Tamelin Pondi Uto, Miguel Huito, Eime Boutun, Do Sensi Akwakui, Moro Menjili Aloa Ije Mewo, E Ondo Turu Mebere In Viveto, Trili Liji. Sa fosin ya kwa kwe be soru te bolo ho ho nun ube o bi hui webo yi kana sin yi son emi do gudo wa ibe yon zangbe ya zangwe lupo go son za eme emi de ito emi ato entero mesik sin tu wapu do afrika du suid po o e da fo chuko do kan lupo o me lo so gantanto mesin bolo me fine yi mesik sin tu o wewe yi sobo do fundo e afrik du suid ton e na bo san kwe te ilugan we me sin bolo me fine o e kore du suid yo e o wapan nun kan e yin o sheku sin o tu one yi wiwe e yin kore du suid yo e sobo so sin du do menu e yin o republik cheku sin o tu otone yi bo yi tele apri wu yin do po kronto di me e bi san zangwe din do gantan ton men gwa danu on kanada sin tu o e yuwe rampan nun kan o bosni sin o tu o zanu po yi ne ome jen yon mi ato entero itazuni e po do e yin o paragwe sin tu o e po o yi rampan nun kan ide bo kata sin tu opo do suisu sin o tu opo ilona eki kotoro ebi san zangbe abu mekano fi sin o wero gba sa wa hode na inyanji fine so let me do good wa ine ubuzomo lito e ye o e bo zomo e no li yo yo povu de timbo wa bo eli nu bonu minada ndu blewu e we meji to ye to le o yi e do ni izomo ho sa ye mo ro pon wero poko ko men bokoro o Mando mediton iwe, sokpon wene onso do ogome, zoman lito moro menjele ajoto, vwe edo inyewe ne, bo tome do ni imbo honi li, e jiru yegmon e tome huko e ne on, honon e de wwe inton bo, o honwa intin ton toro nukun, e yopo vwe hodo e de ton onji. Oh, you may any man, boy, and was similar, boy, away. Those who no, for Edi, Moromegilita, for Saint Gibuta, for your povusi, a jay, G. Desu, a jacaromegile, any mebo, O Sassin de Bunuini, Viveto, Jacavore Caneo, and a sobusudo, O to a Saint Bame, Bocana Saint Tegan, O Hui, Dopo, Sonarocrupo, we, Ewena, no Tegan, we sent Tonabun, Eladun Mons, and a twin of Homenus, and we never watch upon we do see in a eye, O wet on. Dani ito a hosu nukun do wero ba sa e wanyi o hune on time tobo gan o zaza si we me fine wedu yi o we hune on doto boa yi se du azan tanton gosun se me mine yi o bio bio to yi tombo me yi weda to yi yo yi wena a kanzin ton si o kasa ton nun o sada yi ne on di fine wero ba sa lupo yi ne on jem mine anon li vido po lupo konukun ene si hude timbo blibu si kwa giba la vok beto pa aton e yi lufu kon yi mi atu enton ro huya for o a photon kun enego a photon kwaton go kudu a photon kun we go kudu puru kwaton ewe ya kwe vile wedu wa esusu tobe ambiyo atume huyo simba meyo ino biyo betokwa si a kume meyi vendu edibe impon jiba lavo vi hoho yo imoro li vi kun kwene on ewe imebo li le jona ewe jilo lukwe nukon edo lala mikumo dunu oho ineo dikbiri kome winu imilo razo menabe fine wedu huya fo a photon quanton di simbolo meto io quei mi termina in susuto a quei 625000 o allo 27000 a quei chaki nuoton o quanton kunwe le 1000 voto sara fi mi kan bo in susuto io le be ko wa su nu so allo me ko yin me so be viru quei ne o gbe buku gosi ku yagwe gwa lo nwe mi bo iko da si mi ton bo azi wi wa nwe mi do mi ko in susuto be di kro benjile mi e su a kwe hwe kwe onu bo mo hwe fu mi le ndidi to bo le vo so ju ni be le vo yin o susuto le so wi ma nwe mi le so e ju nu aso me hwe o mo mi no mo kaka bo do fi foto wo re kai so a ho mo nwe mi yo le ana cha ki hu mi bo do nwe mi do benjile mi ni ti men aso e viru ve mo me le ibu nu a kwe nwe na isu do aso me hwe o si kwe gba me je yan e mi le na no ibu an no si kuno yin alogonu oye to mi si wuti me ho pepe egbe to ku je jimo yi si hu be kwe ton so juni bo edo yin susu to so wi ma anu ye bo yi lo so ai junu azo me e kuyo ne kan do so be kuyo si kwa ku gbe bo pe du kuro pato bo yi si hu tun do nu mo nlu wi wi we a o me yi no pe nu kun do kwe si hu du aso me kuyo yi yo eti me ro me jili hu agonu de fu we zi apa ene yon kwe so da si na bo kwe du po kasu le je yon e don du bi do me jiri nu bi do ganji ti wo hwe ko hwe afo oku go me hwe o ai se sin bulu me don e we wa mo do me jiri ajuru nja we do aso hwe ne we disu igbo da se do e su za me mi na e bi o bi o to ne yo asa ton kun kun e ne go me bo le vo se ta pri di udo e yin we do gba sa e agbo me kan do fitan e joron le ai mi bo mi ton ai ne o ji fine je yan mi na le fo do to idu sro hwe ho ne o henwe ton ton we ekpon bakitan mi atun itoro teni bi ejawe yo ewe ede bi na yin yitoro bi ne tumi ton me fi e ka nu so na we a me hu ibi do ton me le ajo ka ko gbe so nu iwe aji yo ka ho bi o me ni le itime ro me jiri convocation we ma ire ro yin yito yo e ko wa nu mi le ho ho mo mi ko nso ru nte me we bu na si hu yin o te pon sin do me yito adu wa do de bu kun lu apa e ne o ko mi ganje u do me jiri mi na imra mla bo so da po me to do ndindi na buna siku otun lo mi lo do kun le ma ede lo biren tu mi ton me fi e hun sinu bunu de chi gbon jende le blo be pe si podo o se pe po gbon yo manaru du du sro ton lu nkun wedo mi de legon fi we arazak musa e we na jojo lo mo sinu kan don bo pla mi dubo mi do se gbe ti ru pe mi ton le gbe
0: Eko aton nou kon ropo ken fo Bip Radio E do tou emine sin kouton Nou e djero tou omen le Nou kon do tou Bo e yon lan to le yon lan Ou a do tou kota le Do Bip Radio ji
2: A ho zangbi Azan wewe gan E ya ido son kwe a fo Kwa ton nou kon do po gotan Le progre E ton ibe do men jeli le bine to mi tan po do gonu dede no jako hami bo nu kon yi na yi tin tin to ne le iku do trala kwe zin kan si ali nu mo me de bo do hosi hosi yon le romi aduwa da yi e iku do ipo iku da foso do a fo do menu yi di wa zonlo pa zonlo po bo kwe zin kan bine to otan nu debu na kwan uda kwa tan kwe ya le badu sin gonu an po do e yin bi wa de si o gan le iku yi akwe nu kwe bo do hosi hosi do yi de si o ten ti ye e yi ne yon we yi de bo so do yi kwe ton Ibiton ji le progrès lo ko le atime do me jele don flag be jiji bo yi o passeport wi mane no yi ton bo e no yi o to me yi to li yen gbe ne yo le ndindi tin din bo e bo kun ton lo e yin flag be ji bungbon bo si ko do wi mane no yi sin o dali le ji won bo ton mo ka sin gon le progrès wa jo te me do nu o fraternité e ton igbero me no te ti me do me jele a kwe be na mobo na zan lo bene tumi to me fi bo ponno na yin nu kon yi to ali debu nu isoje yan idano ganjio ideon le nu solo un teme teme teme le e si hu yin ti to to bo e yin we ba kon kon lo isan li nu na me na no ganji ayina jayi pe do gle bo na si hu yin nu kon yi to a kwe liva do propo o a fodi o kan we o konu kun gwe e we e vo nu timbo le solo un teme bo ira gonu e mi na yin o si san le ibo eko si ku bi jaton eji penado o je question doro bi ne to mi ton me fi na je do ton gbere pon an e do question wo doro ali debu nu won e yan lo fi de na omo bo anu yin si za toru ganton me on fraternite we won agba agba jaton gbaja po do question ton po so do we ko oji e kale ati me do me je le ndevo itin ndibo mi anu kun do bere to mi ton me fi meji trala ye me ze mi jankun ton le yo idu anu jira ide do bo na no fe hun jo ton bo me so do gudu yo e na do kozo gbere pon Imbuna imbuna imbuna na ikai tomen John ton vovo ton je ewe fraternite e so bu so ruwe kwe ton jibwa e dizi minjano kun ton rupo so ruwe kwe o jibwa me so ru gudu e yonwe edo kozo bi kun wanwe du posu edo a kwa ton kwe wazon bedo komo unzo fraternite edo gufle meton diwe debo do di u pati me dobe jele o CNSS si mele di yon e de na jete do ukwile gwe teme teme me eko yi wazo boko ruk boje tome boka poru gbe ganjiro ayimi ton jifie ne kana blogbe bo kan si utun eto ro epo gbe bo me yin peto adidi fu ewe po ko ton yiwe ro si nss sin ko yogbe ajiyo iran di mese do pelegbe liyen gbe liyen gbe bo nu kan yin ando yin o ti ti ton le quatre verite e wa ton egbe ero mejele ayina ja izo wa ton le yi me ko yi me bo ko yin opo na osoja degboto podo me ko yin zo ti toru su sin to pon me don yi o me yin to pon gadin yi o e so din osin poton jazan ton di ya son lupa son lupo eksi upe nuka yeme gan teme teme e lele bo esi udo khosin khosin do ide sin tetin we ba ide la si ton idonu ye nu idonu kun e lo de yo e lo yin di doto le kat verite we do kho ine on bo si wo so ru ta do ini yin tun tun ton le ji le kat verite lupo wa titi me do me jele o to pon e yin bo gu ton e me don tra la ali egosin o para kubo yi ndali san yo di don yo le o da tin kan ble ble ko da zo ble ble po o bo buton e wa do yin o wuli wuli to le ji mo je ko yin tupe o ka tushu ne on ele mo gigi ton bo yin o wuli wuli to ru ayi mo ji mo won e yin ayi na ja isan zo wa to le yi wa yin kan ton ho to e wa won bo ton wo ka sin gonu won e si wu yin titi meto le matinal e to igbe yo e wa titi me do me jele na wa jo be na si wu pra me yi o nu kan le ipon osun san e aizen nou kon nou konton kwe a fo o kwa ton nou kon do po goton le nou etan de men nou beneto yo e kon kwe debu men jile a kwe zin kamiton i jila un do kwa jo a hato devu ito devu iko sin o dali yo le matinal e wa ide demiton soro we kwe o jiro men jile honte yo e dobo da sa yo e do we le matinal e beton e dene nou akon jila male e on la teme teme le yo ta iton le yo yene razak musa nasi sa do tin yira chen mi

0: 90 si no edo kan nu fi yo do nu esi a
1: on to gbe me de ata sa di je tata je ko de su oji
0: ve lo do bi nu mi do zu ya pe fi yo don
1: eh eh to do sai
0: do bi mi me mi lo don do mi
1: eh ya mi lo mi lo ti te we
0: eh
1: oh me bo ku do ajo mi bra ton ko
0: mhm
1: ajo eni o bra o me jaki wewe ah bi le ni po fu bo ba de bu no wa e se ya ki mi do da sa ka te un la bien sha ki wewe ti bo e ton o bi so e le je do ti o le so de bu e na le kro wa me e na le yi ka to sa ye ni gbo bo da lo sin ni anya me e je ton e ba mu so me ka wa lo ye ni ti si do e ah me po le ni ti se ko da lo ti bo de ma yo a me so bedo su et me de konosi asa asa wa edo edo ki a le mo bodo
0: e na chere mi de subo ki se me na yonu mi no gae me we mi yoro mi sine yi ko mi na kendo yi ko mi na kendo yi we ino gboje we nu e mi de din ke se sa egbe ton yi ke se san bo so ro te bo zali kha vi so do wa zona vi so do megon do yana san linu alors temi ga gboje we nu lo du na kha vi ro gboje mewe din le iwe bo ma kana iton ro pono le sin ganja hun me bo na iton ro gamme vi mi de su e mi jiye vi ro gan mi ton yi le blogbon mi kade nemi gan blogbon mi ton vla foa vi so do wa zona sengbe me ka kan nu fi eto nu e
1: alo na ti ti do tun
0: ah fon mo yi
1: bi o fon kan je a ho ma ne ho a fon wa
0: ni ro mi sin ha te me ka di e
1: no yo ni no ku tu si mo bo ni ro zo ko bu
0: kan ja si to isi a
1: o ku do ko
0: mhm
1: bi to po bi na de re to bi din le ko do me le go yi no ze ju do le wi ni jo na kuno mo jo na na kuno de gbe wo indo indo ni ze bi de ro me de gon pe indo bo je wi di ro wa de kon eton agban de ku gban bi ro ni ni manu turu ta ni ro ni sa wa wi ta bi ne raison pi di wa pi de ti de ni ji e lo su gan agban de ku gban bi ro bi gbo eton ni manu turu ta ni wi amon no amon de un ke ke gbe do me de ito di no de ze di do me go me de ze di do ele go de gbe gbe bo agban de un gan di de e you know di da ro ta na bi ro be no ko in bo nu gbo de a hi me ko no di da re bo je we ndu wa lo ne lo e mi wa lo de bo nyina bo ne no ye ze di o ki me de go ba mo ro mana se di ro bo kan ka di di ro ya na ze ro ti bu ba pe na ho pe na di to ko bi no ko ro ma ju na ton bi e don yo su na yi e don bo fe e yo ngba no a yi gbe na me lo le bo kana se bi ro ti bu ba ko na a ma san ko ro do bo a li jo a li de gi ko de gan di mo bo na to ro me to le ne yi san yi
0: me ga kan nu fi do nu esi a me je ga di yi
1: o do ki ni fon go
0: mi fon ga ji me na ji no
1: do ka re
0: mi no fi me ya ne yi ne mi lo e mi no yi
1: a mo su yi ga ti si ya yi
0: ke vi le di yi
1: Il
0: faut jajago mi lo ma fon ganji o revie odon han.
1: Il faut ganji revie.
0: Kan je mi sisi a.
1: Asa.
0: E wa kan ko wa ndo mi de a kan ho we ne ko ke do po. Bo je we nu e mi de. Yo po mi ton le. Ne ka rin rin gbon e ne ka na rin gbon. Po ma kan iton do po no le sin ganja hun me han. Lo te du na mi ka de. Ni don di ne me.
1: Si le ni se ton. Si mi to e ni se do bo je we mi de ni bo mi na re do ton na si le do go go cho o e ma lo ma wona kwa lo ni o yi na se to mu na ko mo ri da o fi to ni le me je eh ka sa me o ma yi o ni le bo e je we e je we e te ri ti je wa ku no ke ke ni wa wa lo go nu bo je na to si ke o gba no ni je mu
0: e yo na je nu mi de su sin ra me we mi ro bi si e o wu mi o nu ke do e gbe yi gan me sin ko wa ndo ke je za igbe ton e so ro te bonu vi mi ton le oyo po fu e ma ro ko afoton nu kan ton aye so bodo wa zona so bodo do ya nu ye o apaton pe we no lin ta me pon do po no le si uro hale me gbon pere pere le fe fe tin boro an tin wa yi we gbo je me di emi di vi o ne fu di su ka jine ne blogbo mi ka idinbo ma kan so yi so do wazo e ya sen gbe na le edo boje werun dinbo na itan lo ganja hume alo wa itan lo ganpa be vie wure so ajie e wa ro suso do wa ro na webo e wa oliwe ya alo te dudu boje ona mi ka de ha vile alo te ga re gan dudu na ha vile bo ma itan lo we do to le nukan be no vie ni su njie e we pla mi bo won itan gan me han hone o ken do en dine don we si asi eto ru fie don we
2: na mi tero
0: mi fon ganji
2: na ke do ti na ke na mi
0: o yo mi si
2: yo mi do o ke ti o fie do an le kan mi to zo lo we ku to pa me
0: kan ja si to isi a
2: o mamo o le mi je wa o jo ho e
0: ku to pa me a yo mi si a do a
2: e o ku to pa me
0: ah ve si ku to
2: I don't know. Vila ma ogo ko lo nebe ku mo nu lo to ni mo wi ko vila mo ko we a o se vi ko po to se vi ko yo di agbo ta ne bo e ba yi bo do me ka wa lo e we ma nyo e ni le gojo wa lo gbi gbe bi we o ke ti o fi da e gbe na yan mi
0: me ka yan le kan nu fi edo nu isia
1: me ta o ta ni we le wa
0: ata
1: o wa ni e ke ni da yi o ko e no ge mi ne wa
0: I'm going to go to the house. Be ma kan wa di dawe be endo fito we iton we hey game a me kadi
3: ah no e di di san we
0: o yo mi si se me kan me do
3: ya zo wa
0: mi de una jino aso wa ikuno ya ne
2: peru me ila wa ile bi mi kudo ho
0: o wa ikuno
2: ma mo ho de mi se wa utunu diwe seni o ewa to me ya nugo we me dele no special si village abono do ya nu ye we de yen do akime yi e da to pa de sure su no yi o fi ke la si fi bojo e be bi eran o do mi ine me na ko ganu me na sa nu bo ze ijonu me o ni seni o po a indo fi abi fi ke si fi bo fi ke Ichi ama so ade bo fi ke si fi kara si ti o yo na bro de lo ta ni bo eran sa bo iko e bo mi na du ro e abi eni o de sure me re a ah oye o yeri gbo me no do ya ru file popo amon de ndo wi ko ime ho bo ma do me na gwa lo nu mi bo nka bro de do ta ru fi ke si fi ni sa corona wa de ko ni na emi wa mi wa
0: e ho na do mi na mi wa na ji no o me yin ta e di bon to e yo e ko vi tan poro n ti tokon bon ma si wa di dene e ka si hu ime bon e o avo e lo di n to di a we lo n to e yo e so ro senti lo se ro du ta vi o nu lo to bo ke gbon mele san onu arrive be wa indi de di de to e o me do nda sa di bo fi tan si gbo je we le di yan e dida Vitan lo wayi. Aki men khami. Bon da kon e jijan. E da yo. A so ye so e jo meye mi ufi. So ye so e jo meye mi ufi. So ye so e jo meye mi ufi. Khosuma si kudo ene on. E kinye la we ya. E o meye da takman kontin bo yan. Ta sa to bo yon we. E la ta so e bo vitan akpatan bo te vipa ni ye. Buru. Eya ayi kunne oyo khuhu ni ebe mi linda mi mewe no pon vitan e dia solo popo ene okan yi e dine ali kle on kan tele din wa ipon kan ime mi le din ye glo oh kola bu pere be ale vo ma ton nu ton ajeji o fi eyan nu me ho ma si hu da sali de ble un vovolo a ba di sa mi o ero kun pon bo vile no lo we sun kan re ho su ma si hu yi be nu ene one ero e o bonu a chite yo se ya ho su to ina se do tuto e yin mi wa debu na ho su so de u be a don wa o ai ton kame o vi mi ton le we mi aya he do yi ji ho i do mi de yo mi pon me ganji azote mi ka ran mi aze vile so do wa na lo gbo je we nu din be ma i do me boru na i ton gan me ya ho su ka to n de bu be do egban e so do ro yan do a e na wa ji dan dan me mo na do mi wa wa gbede bi pour radio mi do alo go na ho su we ne mi kan blo gbe bo mi ma kan tri to di me bo i ton gan me ya e don don ka ho su wa Ega kan nou sun le kan nou fi eto nou e.
1: E no yo mi do akapo nyan se.
0: Mama. Mama o si khoba nou kredito e pere ndu e olo.
1: E o khoba ti debu de ko.
0: E vie le lo.
1: E mi lo kan me son gadi. No no khomi ti ala no vi se me me ka yiro e no yi we no fe u de me o.
0: E no e no jan pere.
1: E no jan pere. Lo mi na mi na gbe ya. E na yi khomi ti onji blen kwa. Na ko tuna gbogbo mo na yan gaje lu e se lo yin o mi mo e tombe o e so mo fi mo ko to re ba pa ro tani mo yo e na ro so ni no tuwe go pa pa de ti ton o we le pleje no go yo e na do no so yu e fo nkan pa ta se de bo se sa do mo na yin do akwed e na ka kwed a honi pa na no ka me no ko de no e gbo mo bo me de we ato I gambo se gambo wati o je la pe di mo da pe ton lo lo di be je la pe di bo je do da mi sa ko so tele si e no pe di wa bi no sa di on mi na mo ro nge ze mo ko ton mi na ba ko to mi ton ma e no bla wi yan ko de la gbo de ti gbo nu fi le le ba sa mo ba ko ko abi o do
2: job kwa liyo ena la kufyo keke ka la mwa ututon liyo eso eno yon pon akwa suwe yon abiyo do ni dafo kwa nye mekwa
0: zene
2: le nyon nye mwong pon nekwa sino eja yon akwa kwa liyama na akwa suwa dafo eme ayi eja yon akwa kwa liyama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yen ze kwa le bwa kon le pon bwa sin de kwa le kwa le la sitio mtuo ato e kwa dal mo mo no ko be ka bosa ko be bo
0: alo ho be doru toro vitero yo lesi kanu dire yo 0 90 67 05 05 doru esia
3: ao doru esia ti wan se ho si je je je je ali
0: e yo e yo
3: era je ti no conte bo bo na ya hibo jo do ko be ani ko e ko no buje e ne ne la ye ni de sine me no do ya ru file e bono pra fi jo lu me la ri me lo ye ni wa so bo e ma da no e no asi a ko e e ni o ye la wi me ne le era che nu e ta ta
0: era je lu bi
3: do la ka yi ro
0: era je lu bi lo a jeru biro rai be o bi yoro bi si de iku be iku se be sa yo ji dole yo o bi ku ipo pe ga ka do fi eto ru esia
2: alo ne mi le kon to ki
0: i fo ga ji ane yi
2: iro de ro han si ro mo so nko gbo
0: si ro mu gbo kan me
2: eh mo ku te lo ko le mi han ko le mi han ko jo ko mi han bon bo dio ye ke me yo na bio ti top vino puro kama me fi yen ne ro pa gba pere pere mo duro ta ile ne me ma do agban ina un gan ta agban ina un gan dole ne ne avo en ba bori no hen hen wi ama yo mi ero ne se ne do ne yin se ro mo to na fa e zan re
0: e yo asi eno ero kan nu de yo ne ga me ga ri e
3: alo joki
0: e mi de ga fun mo yi
3: ah ho ma se yo ho ga di ora de ho di ga mi la wa se ko ga ni si ah e be ah me no je fi si ku bu no ya sta na ba ma no ta ni ya ni ya ni le o a che ba ide ni e si je ko blo ni ka ka ka ba ma no ta we bi ya sta na sta lo ma en jo de ni e mi ga do vie o pa su ko ti vie ko ti jo a ja ba ta ka ba ni si se ni je de lo si je e e si jo mo
0: ko ga ko to ko to jo trele e ya ko mo blo wa na yin e ya adu mi sa ko to se ga no lo no bo le ni o fo ye ma ya da pa tra ka ba ni da won ko to ko me o e o me je se ni me ho se ba ni ho lo e no ya che nu mi e o ka vie si me to la e je e lo do ka vie si me do le bi nu mi tra la don do di o vile ma ga don do don bo e ho vie to le de o lo di o vile o me ga ka nu de ne do nu e sia na mi je lo ya
2: eh
0: ya ya su bo me
2: Ni to ga ji do be le a?
0: Eh mi o gan ji awon mi no ya lo.
2: Aha.
0: Eh ya eh lo.
2: Mi o gan ji.
0: Eh lo ya
2: gbe. No tane do. Ameriki.
0: Ameriki.
2: Tane ya yu me.
0: Eh wa di.
2: Eh bo so ko en ko to.
0: Bo te wa do yi.
2: Mi jo ipon balon.
0: A balon na ipon aribo ya Ameriki.
2: Eh ma jo go ka ka bo. Sinon la po, gaje o nami konje.
0: Ah, c'est ça.
2: Gaje o nami konje, fie mke sabo e doko balon.
0: Oui, balon. Bo ikpon balon, Ameriki ya, ikpon balon de.
2: Ya ikpon balon, ma jwa kon to mabi.
0: Ah, c'est ça.
2: A bon mi no ka ino koto pro radio mi to prema yon.
0: Eh, eh.
2: Mono dando me re to togo do le, ema yon.
0: Mi me da Amerika don yi.
2: Eh, mi no dando mi bo.
0: Eh, ma sik bi yon, eh. Si Amerika sing bi ya, wè zombo mi mo.
2: Ya, kwe yon. Sa
0: don don ni
2: do pe mi
0: jo me kon ah eh yo America to
2: do
0: ho en kuno
2: ni kun ja bere
0: eh
2: ni kun ja ji ja bere
0: o ji o me mi de tin ki o ji ja e ja ko en ho sa fi lo
2: no ji jo do ma dai glass la ko fi fra ba mi pa bo bi o ho re me don
0: glass
2: c'est glass
0: c'est ça
2: mi kun do ho mo
0: eh ho en kuno
2: Kwe mi de wa ho da ho do kwe. Amo ni vile yi konje. Eno vino vito li le bo. Yino zebo no zese ato file. Bo kengo de me ga zese ato file. Nde vila do biba ilo don jire ma to yinwe ne. Do me te ete lo. Kwa o yaki me. Boko yi nou sa be. Do yin ato kwe be kpong. Kofran son tewe. Bo kwa ton ato file di mwanda yeni wami. Jaye ma adike ni imona eblo. Ma ato yi mwotu. a do de hone bo de wa teji le ni jale a we to o vini konje ye no te bomro no fito vino le de no ga ro de me vino wa yi wa yi bele bo de bro du sera da do fi o ye mu so si a ka ron ba na e wa no du ko wa ko e wa je do do papa ma do ja ko gbe ba mi a gbo no fi le mi je lo do e do sera da mo bo dudu e ko ko na mo bo to dudu do ai ka mi to ni do te ye ma ga do so nu vile se kire go o vile ma o do kwere ya de agba do tare ani sanu bo wa ye ma sabo wa e ma bi de mi amo kwete bo do su aso me kwa ya we no to ya do na vile e ma yin lebo so gbe e do to jire dando e bi se de do bere lo
0: e yo era je un wi lo america do sia america ai be gbo so ji a lo yin gbo so ji do agba to ati ha mo e fin ne ah america ne oh o se ninu eja we nu e ganji me ga ka run we ti do nu e
4: alo doti
0: every day ga fogbo ya si lo
4: mi fa ga ji do we ga
0: ah eh eh mi na ke do gbe ji be we ga
4: eh eh la pa vie ga plan bi na
0: eh eh eh
4: mi ko do ho
0: ko yin kuno si a
4: eh na ser mi ka ka bo mi he ki so vi na le si
0: Let me go and look back, budget winning, but Vimi don't rain to the Sumaga, he told me, I don't come
4: here.
0: Me, that is only one of the
4: policies.
0: Radio look back to if
4: Radio
0: look back to if I say, is when I'm Vimi Diane. I'm a Jeff, it is what I want you to do. I say, Zora. E ma to kan je wa ji o. Eya, so mi ma pon. Kan go ta ji don ya.
4: Allo?
0: Eh eh, a hodo.
4: Eh. Bondan, ni dare so na wi bonu fi ni sale. So ya fi ni sale, e na do no pon ya ni dare so e na su. Ba kana ta hi to na do ne e na iza ka su kiri. Ne ya na ta bi se je na wa le so na lo ji na do ji le do mi o.
0: I'm going to pass it to the next one. E de mo do yo ran ran we de nu we de a ho ye ho ye bi a ho ye ko ta don a je I think e lu ji bokun do hun ne me ka kan nu fi edo nu e
5: do ni na bo mo
0: fo ja ja go ya ne
5: me ne ko to a de si ton yo pon a mi na ton kai
0: ta ya po lo kan ro wu dan a ji bi wa de ton di ton bo
5: e de me na ye ka e yo no se nu ga je a bi yo ni e kon bo pon a ji
0: I think e ye en ho ye na ma I ho a hun de su e juro bo wa hu de nu ne I think I know a very ganji.
5: I don't know. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. You might be able to pass me the unit. me la bimo akwado mi na jimbra ro gedo e ni sanri
0: e sanri e ka ro yon lesin kanu fi edo nu esia
6: do nu mi da baza
0: e mi de ka fun mo e ya si no
6: do tin to gbe na
0: mi lo do gbe nu esia

0: aucun fort. Pipe radio et d'auto éminé 5 coutons. Nous et j'ai d'auto éminé. Nous comptons d'auto. Bon, et on l'entole et on l'en. Ou à d'auto hôtale. Do bip radio di.
1: Ah, ou zangbi. Azan oui oui go et ya ido son kou ya fo kwa ton nou kondo po gotan le progrès et ton ibe do men jeli le bineto mi tan po do gonon dede non jako hami bon nou kon yina yi titi to ne le iku do tra la kwe zin kan sinyali nou mon men de bo do hosi hosi yon le romi a duwada yi e iku do ipo iku da fo so do a fo do men nou ide wa zon lopan zon lopo bo kwe zin kan bineto otan nou debu nan kwa ou da kwa ton kou ya le badu sin gonon an po do e bi wa de sin o gan le epo iya pe nu khe bo do hosin hosin do ide sin o tenti ye e ne on we ide bo so do wi khe ton igbi ton ji le progrès do ko le atime do me jele bon flag be jiji bo yi o passeport wi mane no yi ton bo no yi o to me yi to li yen gbe ne yo le ndi ndi tin din bo e bo kun ton do e yin flag be ji gbungbon bo si ko do wi mane no yi sin o dali le ji won bo ton mo ka sin gon le progrès wa jo te me do nu o fraternité e ton igbi ro me no Timero me jiri a kwe be na mobo na zan lu bine tu mi to me fi bo pon na yin nu kon yi to ali dibu nu iso jen yon idano ganji yo ide yon le nu soru nteme teme teme le e si huyin ti tu to bo e yin ui makon kon lo isan li nu na me nano ganji a yina jayi kwe do gli bo na si huyin nu kon yi to a kwe li va do pro po o a fode o kan we o konu kon we e we evo nu timbo le soru nteme bo ida gon we mina yin o si zan to le ibo iko si ku bi jaton eji pe na do o je kwe sin doro bene to mi ton me fi na je do ton gbere pon an edo kwe sin odoro ali debu nu e yan lo fi de na omo bo an yin sin za toru gantan me on fraternité we won agba agba jaton gbaja po do kre sin ton po so do wi kwe oji e kale ati me do me jele ni vo itin ni bo mi anu kun do bene to mi ton me fi meji trala ye me yin se mi jankun to le yo edo an o jira ide do bo na no fe hun jo ton mo me so do gudu yo e na do kozo gbere pon an Imbuna imbuna imbuna na ika itomen John ton vovo ton je ewe fraternite e sobu soru ikwe ton jibwa edi zimi jano kuntoru po soru ikwe o jibwa me soru gudu iyo yonwe edo koso bi wanwe du posu edo a paton kwe wezombe do komo unzo fraternite edo gufle meton diwe dipoto di u pati me dobe jele u CNSS zin mele dinyon edi ena jete do ukwile gwi teme teme me eko yi wazo boko lo boje tomen boka poru gbe ganjiro ayimi ton jifie ne kanan blogbe bo kan si uto enton lo epo gbe bo me yin pe ta didi fu ewe po ko ton yiwe ro CNS sesu sin ko yogbe ajiyo eyan di mese do pelegbe liyegbe liyegbe bo nu kan yinando yin otiti ton le quatre vérité e wa ton egbe ero mejele ayina ja izo wa tole yi me eko yi me boko yin opona osoja degboto podo me eko yin zo chito ruzu sin to pon medan yo me yin to pon gandin yo e so dino sin po ton jazz atan di ya son lo po exi ou pe nou kha e me gan teme teme e lele bo e si ou do khosi khosi ndo e de sin tetin ou e ba e de la si etan e do nou ye nou e do nou kon e lo de yon e lo yin di do to le kat verite we do kho e ne yon bo si ou so ro ta do e ni yin ton ton ton le ji le kat verite do po wa titi me do me jele o to pon e yin bo gu ton e me don tra la li e go sin o para kubo yi ndali san yo di don yo le o da tin kan ble ble ko da zo ble ble po o bo buton e wa do yin o wuli wuli to le ji mo je ko yin tupe o ka tushu ne on e le mo gigi ton bo yin o wuli wuli to ru ayi mo hun ji hun mo won e yin ayi na ja isa zo wa to le yi wa yin kan ton ho to e wa won bo ton wo ka sin gonu won e si wu yin titi me to le matinal e to igbe yo e wa titi me do me jele na wa jo me na si hu pla me yin o nu kan le ipon osun san e aizen nou kon nou konton kwe a fo ou kwa ton nou kon do po goton le nou etan de men nou beneto yo le kon kwe debu men jile a kwe zin kamiton yi jila un lo kwa jo a hato devu ito devu ko sin o dali yo le matinal e wa yi de demiton soro wikwe yo jilo men jile honte yo e dobo da sa yo e dowe le matinal e beton e dene nou akon jila male e on la teme teme le yo ta iton le yo yene razak mousa na si sa do tin yira chen mi
0: Tan eko aton nou kon lopo kenfo, Pipe Radio, edo to emine 5 koutonou.
1: Fong bidi timba ino doro fome bu nan yi tomba ino si ku nan kawesun bu nan ze konan konan ido me wye uwa nwe yi konan konan ba ganje ubu odo yi iwe anso do uwa nan iwe yi fong bidi yon bu gbe ajo bu gbe no kunke bu legbe nwe yi ome uhu bu do ina do kwe zubi zubi alo me jena wa ilo ge bu je ino gbe grita fiyo bidi fong bi mo won iran do mo do sun do numbo me lo propo no tun aliye je na noy no me ko lesin wi nu iran do hogege nu me an fong bi je iran do nu me po mo di do aye nu yan ayo e amaka ba yan an anu le ade mai ma kan to nu sin bo so aso e kan do ndo nu edo wi li enu on do fong bi le nu ya aba me bo e ti me nu ya fong bi te ka we a fo edo me glo yo iwe iran pompo no do tagban afo edo men glo yo iwe ino pombono do tagban fong bu ye bu do go fleme taon adu kono kono bu nan da si ene an bu da yon ene